0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglaba in taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Uglabada. Padre?

0: Gino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo-kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom ng kape. Bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahi ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gaminhod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: kapitan Ludi.
1: Oh, on siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba?
1: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Exciting? Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paper sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Excited!

0: sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
2: Mga katropa,

0: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imo nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
10: Mag-turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
6: Santhan Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santhan Gold.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwas

0: San ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santown Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya siyang kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santown Gold Coffee Mix na naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: A cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Sarandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon po tulog. Ay, gabihin yung galing matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na pagkreatin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ihi pang-multicar, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesu. Kaya kayo, natapang natin yung panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagko na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko deyon ug Sistapain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sistapain.
5: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: mamina og ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kun amina og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Minaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: XFM! XFM!

0: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
1: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Gusto ko magunyan ang mamalan siya. Muto nga, ako gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.

0: exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
2: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga secret.

0: itong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre at pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
1: Para sa mga kabayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545.
6: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santong Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kabayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
0: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries or okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag ng cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano?

0: yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens, na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na injury ka, na fracture ka, or na sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagko-cause ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, diba? Yung mga psoriasis. Iyan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung bagay immune system natin, hindi normal yung way niya ng response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at salagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw, sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: So mga kabayan po natin, ano, pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangataw, sabihin yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No? Merong malito sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition. Yun yung chronic. Katulad ng mga cancer. Katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So Yan ang kailangan nating makontrol.
1: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold,

0: ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santum Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito. Ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan. No? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
1: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga. No?
0: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit. Ano?
1: Yes,
0: tama. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon. Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
1: Kabaliktaran naman ng gangrene. Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
0: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya. Ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santum Plus Gold, mga kaibigan, na meron siya mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan. Ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po ano yung pag-heal dun sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
1: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santum Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santum Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santum Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins, is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines, katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan, para kasi nitric oxide, very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman, na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
0: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Dok, ang problema, pag napatagal yun, nagkukulong makakausa ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
1: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C at ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanuan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
8: At so why I take
9: Premium D3.
8: Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, yung mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inilataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. Kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. So itong mga essential fatty acids na ito, mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idalo sa ating katawan, hindi naman sobrang labnaw din dok, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahin niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta doc, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala silang mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente. Kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan. So, pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So, you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yeah, punahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
11: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto. Yung mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Dok, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
1: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam niyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Mm-hmm. sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
1: Pag
0: pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Child Clinic para ma-assess baka mayroong mga underlying causes tulad ng nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ako, Doc, walang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mabiling God, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: X.
13: X.
12: FM.
13: X FM.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw go. Boom mo sa itoy.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong suranda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob sa Yesus. Realitibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Noon, pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa akong gout, katake ko yun, yung Sista Pain. May kung upan pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sista Pain.
5: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: XFM!

0: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
1: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang ang mamalansa. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
0: Under the saya ka ni. Eh, kaman di siya isaguon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, Osaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: no car sa XFM.
1: Ay, madi, layoban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabungturan dabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, pagputol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okira kayo. Garo na kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na alam ko sa Yes to Hell. Hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ini. Melanie DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko yun, o Sistapain. May kung upan pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sistapain.
5: Sistapain, tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Camino K sa XFM.
1: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sina par, pakurati na yun par.
2: Exciting!

0: Pariglodi. Krabiyas damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kaniero. Tagasityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Opo, si Aisel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus
1: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C, Sister Paige.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo og pain reliever.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tutan nga naminaw ko? Pero ha? Nadawat na nako bro.

4 minutos na ang iyang bilabay sa alas 5. Exciting Pilipinas!

0: Hoy!
1: Apit ko, nakalimot mga katropa. Dili naman na itakuan.
0: Ayoy!
1: Kanto ba?
0: Ayoy!
1: Pamukaw naman na itano. Mayong pagbata sa mga nakamata na. Good morning! Katong mga nagtulog-tulogan dyan.
0: Ayoy!
1: Dire na ta. Pamukaw man ita karon.
0: Ayoy!
1: Pamukaw sa Kabuntagon sa adlang Domingo. Dini lang sa XFM Agusan, gilikuban sa duha ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 o ang XFM Bayugan City. Ala-ala sa mga nagmatadya, nakapasalamat ang babo mga katropa sa ato ang magbubuhat tungod sa line upon nga adlaw. Line abod nga pakig bisog laiglugway og ang grasyag panalangin ato na pod nga pagadawaton niining mga panahona. Atong mga pagpangaliw po nga matagaan kita og protection mayong panglawas og mga panalangin syempre no. Onya na naman ni. Libre na ang hangin. Libre na ang tubig. Pero ang uban lang, baligya lang. Gibaligya na lang sa uban. Pero libre ra ang suba. Libre ra ang creek. Libre ra ang kanal. Libre ra bang kanal? Ang pagkanal mo'y dili libre. Pero ang tubig sa kanal, libre. Unsa pa may mga libre. Daghan kayong mga libre mga katropa, no? Nga gi-provide sa toang supreme provider. Labi na gyud, ang pinaka kinibitawang mga grasyag panalangin. Makaingon ta ba nga naman nga wala man ko na dato. Nga naman nga perminti raman kong pobre. Pero nabiyaingon mga katropa nga ang makasod sa gingarian sa langit. Kanturang maka sa gayto. Marag kabalo naman guru mo na. Ang ngawa kabalo magpakahibalo. May tao mga katropa, manong matagikan karoon ng mga taknahang to doon niyang alas 7. Dinhi sa Pamukaw sa Kabuntagon sa adlang Domingo. Musugot mo sa dili mga katropa, ako! Ang inyong sulugoon niining adlawa. Kumbati ta mga katropa nga ang numero nga atong gigamit sa pagkaroon ang 0981-1525-2725. Siyempre, nga itong programa mga katropa, gatong kinika ninyo sa Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa, dako kayo niyong katabang sa itong kalawasan. Labi na sa daghan na kayong mga problema. Daghan na kayong gipamati. Kanabitawang luya ka. Naakay taas nga daloy ba na? Kanang hypertension ba? Naapagig kay mga bukol-bukol. Kining mga guiter. Ayaw na padugay-dugaya mga katropa. Alibyuhin na gina. Pinagi sa pagtumar sa Santhon Plus Gold. Kayang Santhon Plus Gold mga katropa, nani Sperlina, nani Kamunggay, nani Mangustin, nani Ahos, uban pa ng mga ingredients mga katropa nga gi-combined para lang matabangan itong kalawasan. Muna, gaba sa Yes to Health. og mapalit ni mga katropa sa mga generika, TGP, South Star Drug, Mercury Drug Nationwide. Wow! So, nga na siya kanindot mga katropa. So, katong mga dunay gi kuan ay ninyo naglangan-langan na. Isanthon Plus Gold mo na yan. Di ba? Wata na kasaba. mga katropa, ang atong programa, matag Domingong tanan, ang kining pamukaw sa Kabuntagon. So, sa matag Domingo, ako ang inyong makauban mga katropa, si katropang Alves Sunday. Samtang sa Lunes nga to sa Biyernes, ang sa itawag aning exciting. Exciting mang siguro gyapon. Lagi exciting. pero more on mga pamukaw, mga music, og mga balitaan. Dere sa to, purely pamukaw! Pamukaw rin nga to, mga katropa, og mga musika. Muna nga katong mga wapanag matadya. Alam, matagyod para makamata na labi na nga na sa mga mabot sa lulong lanog sa Sibya nini nga Kabuntagon magkwan sa ta 7-7.

0: isa lang.
1: Kasi nagbalik ko kami ng panganib ng girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.
1: Ako!
2: 1, 2, 3, kulang pa ng 4. 4, 5, 6, dapat pito lahat. Ang dahon ninyo ng bayabas, dapat pito-pito at kumpleto ang lahat.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawag ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
3: Exciting! XFM.
4: Doon na lang kita, 23 minutos sa ang mila pa, isa na 5 mga katropa sa mga karun pa nagbata, may kinakamata pa. O, katong mga wala, pagyapon na kamata, mata na, bangun na dangdangan, ebda na kay buntag na, hoy! Ayun, nagpitok-pitok di ha, matanong! Ah, labi na sa mga nagsolo, karun sila mga adlaw na tawan, happy happy born day ninyo mga katropa. Okay, kuha naman ta karon pizza 5 na. Tama ba? 5 na sa bulan sa Holyo the Smell by this size. Happy na December. Siyempre, katumang mga nagsaulog sa ilahang mga kuhan niya, mga panag-uli. Naapoy nagsaulog sa panagbuwang. Napoy pagsaulog sa pagbugto. Kanina bang pagbugto mga katropa, daghan ni kuan kahulugan. Nabugto. Sa dihang nabugto, nahunlak. Sa dihang nahunlak, nagunog. Unsa may nagunog? Ang iyang himaya. Kawawa. Alam, bitaw mga katropa, katong mga nangandam niya, katong wak pa nakaligo-ligo na mo'y. Labi na sa ito ang mga anaasa dapits kaumahan. Na sayo kayong maligo para mo agting apa maol, pero kay Domingo man ron, relax-relax lang uban. Pero ang mga tindero-tindero sa mga nagkalain-lain ng mga tindahanan, kumbati na. Plaster na sa mga paninda. Okay, aron ang mga suki magsayor ba labi na kay ating kumpra pod karon. Okay, labi na dias may bayugan nga area Tabo mga katropa. Ang atong mga mag-uuman, ming lugsong nagdala sa ilang produkto sa uma kay aron makatilaw ang naa diri sa patag. Morning, makakita mo og mga lagot mo, gulayon, mog mga kahayupan nga ibang baligya sa ito nga mga maguma. Sa mga nga mga hayupan, kanima kanding, mga yubabs, mga manok, pato, isda nga tilapia. Dito na, dalo na sa ubos mga katropa. Labi na diya sa itong merkado publiko. Og diya sa areas Tabuan katropa. Na diya mga gulay o mga prutas, naglain-lain ng mga panakot. Inyo nang mapalit. Og siyempre ang mga kining buwad o ginamos. Kay pangkuan man eh, pang alkontra sa saging. Saging og mga duma. Ganun na siya mga katropa. So, bira-bira mo sa inyo ang... Sorry, bira-bira? Bira-bira. Bira-birahon o... basig mabirahan po, speaker. May tao mga katroba, katong mga mamot sa atong lano sa CBN ng kabuntagon ha? Sa inyong tanan, mayong morning. O, siyempre, matod pa sa ato ang pahinomdom nga pag mata sa buntag, pwede na mo higop. Pero kung ang imong higupon mga katropa, katong kape, nga gama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix, kay na ay Vitamin D3. bersang ninduta mga katropa, no? Manay mga birada sa mga dunay diabetes. Ang ipatam is ang stevia extract mga katropa. Mapalit na sa mga butika, mapalit sa online, o dire sa ato ang sibyan mga katropa, doon na pa'y premium D3 drink. Ang wala dire sa pagkakaroon, ang gold, Santon Plus Gold, Coffee Mix, o ang Santon Plus Coffee Mix. Ang naadri ang premium D3 Coffee Mix. Sandalikyat lang mo dire mga katropa sa ato ang sibyahan para makapalit mo mga katropa. My morning sa mga driver nga nag-arangkada na karon ng mga panahon na, labi na sa mga nakamonitor. Atong ilang mga sakyanan nga pasiruan mga katropa na speaker. Gwapo ra bag speaker kay Kibler. Kanya napoy ka ng speaker nga speaker lang. Matakabalos pa nga kay Kwanraman kanang DIY. Nindot naman yung mga speaker nga DIY mga katropa. Kay imuha ko ng gama, di ba pulido og ligon yun. Bisag na hagbong mo music gyapon. Bisag ni katag na ang foam. Tingog gyapon kay napaman ang wire. Pa man na puto lang wire. Ana na siya mga katropa. Siyempre sa mga dunay panimbahon karon, gikahikay na po sila padong sa ilang sayong kamuntagon sa pagpanimba. May pagsikay-sikay niyo diha mga katropa. Mo balik lang niya tatao duman sa mga importanteng pahinumdom. Standby. XFM.

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Par par ali pagon par. Pakuratira gune mo compare nga. Na sai mo ha yang asawa.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og pag-ong driver nga batan-on unya gwapo pag yun.
1: Oh! Unya magsilos day kakap
2: wa manoon master at tingala lang ko kay wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
3: Exciting
4: XFM.
5: Doon na kita ay 52 minutos ang milabay sa alas 5. Alaga itong mga karun pa nakatimaho niya. Ayong pagtimaho. Pag-shot na dayon sa copy. Santhon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione, collagen. Nga maoy makapasamot. O kagwapa sa mga gwapo. Masamot pagpagkagwapo sa mga gwapa. Kantong mga apiki na apay pag-asa. Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa sa Kabuntagon. Palit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Genereca Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa ato ang simbihan pero sa pagkakaroon, wala pa'y ista kay gikumpra. Manag dito lang sa Gidmos Pharmacy aron mga katropa, no? Sige lang kay kung nanay mo abot, magpahibaw naman po niya. Pwede po sa online. Parang di na kung gusto ka, di na ka mag-anto-anto, magbiyahe kay... kuha na ka, hasula na ka, magpa-deliver na lang ka. Mag-order ka sa online. Ana ra ka sa John, mga katropa. Good morning kay Gloria Malala Apilo. Good morning, katropa. Always listening. Pamukaw, Kabuntagon from Bayugan City. Oy, naka, kuha na si, kuha na, katropa ang Gloria. Asa ka ni siya naminaw? Naminaw ni siya sa radio? Sa radio? Or sa cellphone? Mayang pagpaminaw. Si katropang Didin Pataho. Good morning. Mamukaw ko sa tanan niya taga Sitio Cantagan. Dorian. Naminaw kanunay sa mga programa sa XFM San Francisco. Amping ang tanan. God bless. Gika ni katropang Didin. Naabulahin naman to na yun. Si katropang Berna. Na po si katropang Berna. Pataho niya po. Daghan o bayo ba yung mga pataho liner? No? Marajaw na morning. Watching live from Habunga, Agusan del Norte. Uy, kumusta man naman taga Habunga? Naka-download namin sa XFM application. Okay na may XFM application, mga katropa. Pwede na ninyo i-download sa inyong cellphone. Tapos, maminaw mo kung asa na pita, onsay, ganahan ninyo nga XFM, makita mo na ninyo diha, mga katropa. Basta naalang mo'y data ang inyong cellphone. Pero walay data, wala gihapon, di magamit. Pero kung naka-data o yan naka-download na ka sa XFM application, pwede rin ang imong i-Bluetooth at sa imong speaker. Mura pong kagnaminaw grandyo. Di ba? Sa tanan-tanan ng mga program, imong madunggan. O sa mga XFM nationwide, imo pong mapilian. Pili lang ka. Miga Manila, Cebu, Davao, Bacolod, Zamboanga, dito sa may area sa Cebu. Ay, humanam di. San Francisco, Tagum, Mati, Zinsan. Manay mong madunggan mga katropa. Pili lang ka diya sa application app. Okay, siyempre, kinaama ka diri sa Agusan. Diri ka maminaw sa XFM Agusan. Ang duha ka mga frequency katropa. Ang 91.3 og ang 95.7. Pero sa kuan, Bayugan, lahi na ang inyong madunggan sa Bayugan kung dito mo sa app. Okay, na kuan naman to. Diri na lang ka sa 91.3. Muna ay nakapandeha. Ato mga driver, no? Karon, lisuan na nang inyong kuan dito. Kanang inyong trutol. Pero ayaw lang palabiig builo. Balik tama, katropa. Human sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
3: Pakpak man.
1: Ayaw!
3: Pinsin mo na ito sa mga katropang minabay sa alas sa is. Sala sa mga karon pa na kamata, may kinakamata na. Ang wapa kamata, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, bangun na, tangtangan na, ibda na, kaibon taggers na, kaayo, hoy! kumbati na kay mato na sa uma, mato na sa simbahan, mato na sa tabuan, mato na sa abuangan.
1: Ayoy!
3: Nada ba'y buwang ron?
1: Ayaw!
3: sa taong mga tricycle driver, mga tindero-tindera, mga mamalitay, og sa mga pasahiro. Ala, sa mga pasahiro, ha? Kay buntag po man, sinsilyo lang sa agyod. Ayaw ng tibuok. O kirag tibuok, pero di na mangitag sukli.
1: Ayaw!
3: kay parang makakuan, makatiyam-tiyam po.
1: Ayaw!
3: La, kumusta man ang inyo, ha? Gihikay diya ang mga pamahaw. Paghikay na mo sa pamahaw espesyal. Siyempre, mga katropa, kinayang atong programa sa atong pagbalik karon. Kahit doon na naman kita 16 minutos sa milabay sa lasay sa atong kinikan ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, maoke niya ang makapaboost sa atong immune system. Aron mabatukan ang mga bakterya o viruses na posibleng musulod sa atong lawas nga mo hinungdan sa mga balatian. Mana nga sa matag adlaw mag Santhon Vitamin C. Gama sa Yes to Health, mapalit sa mga butika o sa mga parmasya. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada.
4: Wow!
3: Anak ka dindot mga katropa. La, sa mga kausap pa, no? Sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Pag kung ano mo diya, pag tuog na.
1: Ayaw!
3: katong gusto pang mamukaw sa ilang mga kaila, mga paryente, mga silingan, mga kontrabida.
1: Ayaw!
3: comment lang da sa atong comment section sa atong live sa XFM San Francisco 91.3. Exciting! Dere po sa itong numero 0981-15-25-275. Pwede po mo nga mo text dere na pita mga katropa kay ato anang bukikion. Atong ablihon. Pero katong mga nagkatog pa yung karoon diya ang naghagok pa.
1: Ayaw!
3: Niya nag-kwan na ba yung tao? Nagtulo pa yung taong laway. Muna nga pagmata na yung taon. O sa mga nakamata na nga nag-tukong. Kana mga nag-tukong ba? Nagpaabot o unsay paabuton. O sa mga doon na nag-ipaabot. Ayun na mo pag-kwadya mga katropa. Pag-exercise na!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM.
5: Mighty 7 minutos lamang katrupang milabay sa alas 6 din sa Tonga panagkupanuban sa programang Pamukaw sa Kamuntagon sa Adlaong Domingo. Yours truly, si katrupang All the Sunday hangtod alas 7 mga katrupa. Ayong morning sa inyo tanan. Yan na si Nilo Changchon. Changchon? Changchon. Doon saan na ipagbasa? Changkon. Whatever. Good morning, sir! Kanoon na minaminaw sa inyong program. Shout out sa Purok Ono Pisaan sa Changchon family. Maka ni Changchon. Parang din sila ni Kwan, ni Chin Changchu. Mas masoko na naman si Katropang Nilo. Katropang Nilo, maayong morning! Huwag sa'yo mong masilingan niya. Asa naman ni si Katropang Rigor? Wapa pa magkalusot? Wapa ni ka monitor goro? Wapa ni ka mata? La, mata na mo, hoy! Hoy! Hoy! Mata na! Katong mga wapa ka mata niya, bangun na, tangtangan na, ito na, kaya buntag na, hoy! Tangtangan na ng mga kutay sa musket, mga cord, mga katropa sa electric fan, ibta na na. Kaya parang dili ma sa pindol, masapit ang mga chikitin. Kaya magdagandaga na mga kamuntago ni mga chikitin. Kinahanglan niya kung ano gina. Kinanglan nga si tawag rin is safety ang mga kutay sa moskitiro o kinanglan maibot na hindi na maibot ang mga cord muna hinungdan mga katropa nga mahapla in tao na ang mga chikiting stilan kapo na maghibo ko ng chikiting magkadong singot o magkadaw ka muna ingon nila ampingan yun. Ampingi kay kung di mo maampingan na wag yun. Mayong buntag San Francisco. Mayong buntag Bayugan City. Maayong buntag Kalibutan. Kalibutan. Asa man yung kalibutan? World. Asa man yung world? Kwan, kanang kaning world. Sa gani? World pageant. Ala, gandong na nga, nagtakang na diya. Ala, tokongi na. Kay aron niya, malata o mainit na ng dukot. Manik ta, mga katropa, taon-taon naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby!
4: XFM.

0: FM。
1: 아까
2: 아이
1: 바로사람의 birthday cup.
2: 에이노벤버또
1: 우상도이가갑
2: 가다또에이알랑하나막 sometimes. 에
1: 이글로고뭐뭐제또이
2: exciting.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Regyut ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Anong syudad? Nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Anong syudad? Duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: X FM.
5: Beautiful, Miss Beautiful Sunday. Lami kayo mga katropa. Lami kayong ihigop karon og Santol Plus Coffee Max. Di pa kusog sa kamunggay mangustin og soya bean. Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga generika og TGP, South Star Drug, Mercury Drug. Sa uban pa ang mga butika na sa inyong lugar, mga katropa, pwede po sa online. Pinagin na sa Shopee o Lazada. Santol Plus Coffee Mix, paborito ni Katropang Rigor. Abot, asan si Katropang Rigor? Wa ka sipot. Lugtoy, paguro ni Ron. Kung wa ni naglugtoy, naglugtoy. Sa mga nagtugway diya sa ilang mga sigmen. Na may uban nga magtugway pero nakamonitor mga katropa. Yan naman na kanang sa mga booking. Unsa to nga mga paborito ang ilang istasyon nga paminawan. Magdala-dala ng radyo. Bisan pag magdaro, ibutang na ang radyo sa Sungay Iskabaw. Para lang yon makabati. Labi na og hilig og drama. Katosaw na katong verbotin. Mga katropa, musunod na ang Bullseye sa Domingo. Sa baga karon, dire lang sa tataman. Sunod na po nga po, panahon po. Basta, marotay inyong dimanan mga katropa. Lunes, pangon sa Biyernes. Sa matag, alas 5 nga to sa alas 6, si katropang Ray ang inyong makauban mga katropa. Og sa Domingo, sa matag alas 5, paingon sa alas 7, ako ang inyong makauban, si katropang ako. Ako gani. Kada Domingo na mga katropa. Mani ang mga kabag-uhan, dutay sa ato ang mga programa dinhi sa XFM Agusan. Wala tayo kong oras, presyo na mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Og unta na kuan mo mga katropa na energize mo na laski mo sa tanan nga mga mo na naninyo. Sigala na lang sa kinatubukan pwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa control si katropang Harvey Herames. Alang sana kayo sa Pilipino sa Pilipinas. Kini na lang si katropang Vicente Sagapon. Magaingon o salam!

0: FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga anong Turangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, pagputol, may video nga di matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kreating lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala pang kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multikar. Sa kong mabalatian. Yun ang suraya na doon ko sa Yesu. Relativo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kid ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagbuwan akong mata, nagkuwang kong Vision X. Kung pa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Oras sa Pilipinas, alas 7:00 na mga katropa. Okay mga katropa, diretas laing hugna sa atong pagpanag-uban. Welcome sa atong programa nga Bulsay.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Okay mga katropa, ako lang unang inyong makauban ining mga orasa. Gumikan kay adunay mga circumstansya sa ato mga kinabuhi usahay nga di na to makuan. Circumstance gani, no? Ingon gani sila. Anyway mga katropa, no? Kita unang mag-uban-uban ini mga orasa kay si katropa nga Junji doon ay mga importante po nga kaning mga kuans kinabuhi ba? Okay. So, ako na inyo hang makauban. Banuban ka karon mga katropa. Sulod lamang ining duha ka oras. Ikan karon sa alas 7 hantod sa alas 9 mga katropa. Naunsa naman to. Okay, kumusta? Kumusta? Kumusta mga katropa? Kumusta man ang inyohang kabuntagon? Kumusta man inyohang pagkatulog? Ha? Kumusta man ang inyohang labing-labing ni Mrs. o ni Mr.? Anyway, may buntag sa tanan, labi na sa itong mga driver. No, nga mga nagapaminaw karon, maayong buntag kaninyong hurot. Good morning! Dita kumpiyansa ni atong panahon karon mga katropa kay grabe atong panahon karon murag kanabang nahitabo na yun no ang wala na to gidahom or ang gipredik sa uban mga katropa matod pa di yun masabtan ang climate change muna kinahanglan yun mga katropa nga kanunayon natong dipinsahan ang atoang kaugalingon labi na niining panahon sa pabag-ubag-o no nga klima sa atong panahon awaraguning usahay mo kusog ang init unya usahay usab no mukalit usab ug kusog or mo bundak usab ang ulan mauna mga katropa nga di gyud ta magkumpiyansa niining atong panahon karon kay labi na sa mga hinay mga hina ha og immune system mga katropa murag good luck yun sa inyo ha kay kining atong panahon bitaw di ta kasabot ba mura bitaw katnang imuhang karelasyon mga katropa kanang murag kining ibutang na lang nato kining babae bitaw usahay di ta kasabot kay mukalit pod og kuan mukalit og kasuko mukalit ra pod og ngisi ngano pod na girls nga ingon ana magyud pod mo girls ha labi na kalang panahon bitaw sa mga babae mga katropa pag dugo na gani ay, sos, di yun masabtan. Ayaw! Randy Ran Santisas, listening number one. Grabe. Naminaw sa iyahang pinaka numero unong radio sa Tibuok, Agusan del Sur. Ayaw! Anyway, mga katropa, tong oras, alas 7:11 na. No, kini nga oras mga katropa hatod kanato sa produktong Santon Gold, Santon Plus Gold o Santon na Coffee Mix. At mga produkto mga katropa, mapalit kinista ng mga butika sa dool sa atong lugar. Mapalit usab kini mga katropa sa online sama sa Lazada, Shopee o bisan sa TikTok na ani siya mga katropa. I-search lang ninyo kung unsa nga produkto sa Yes to Health. Diha, makita ninyo na ang tanan ng mga produkto nga baligya, available sa atong mga produkto dinhi sa Y2H o sa Yes to Health, mga katropa. No? Kay ana usab nga labi na sa katong gusto mo inom og Santon Gold Coffee Mix, katong gusto mo hayag ang ilahang mga pamanit, na muna iminti ninyo ang Santon Gold Coffee Mix. Sabay dayon sa pag-inom og Santon Plus Gold. Kay siyempre pag hinlo ang atong kidney og atay mga katropa, dali gid na mo tao si tawag ana, dali mo produce og kana bitawong pampahayag sa panit, mga katropa. Di ba good kay ta eksperto aning labi na kining sa health, mga katropa. Basta kay mauna ang explanation, mga katropa. Nga paghinlo gani ang atong atay o ang atong kidney, kung gusto tang muputi, katong mga puti on ha, pero katong mga mauna yun na ilahang pamanit. Sa panahon nga gianak sila, mauna yun na sila. Pero katong mga puti on, nga gusto pag yung muputi, muhayag rin na po sila. Samtang magsigi kag maintain sa atong produktong Santon Plus Gold Coffee Mix. Okay, oras mga katropa, alas City 13 na. Ato na lang ani pagpangumusta sa ato ang mga kaigsuunan. Ha? Kumusta man mo karon mga katropa? Kagahapong adlawa, adlawang Sabado, panahon sa tigpamahulay sa tanan. Dili lang sa mga kaigsuunang mga Adventista, kundili sa tanan. Tungod kay basta Sabado gani mga katropa, wa man gyud tay mga trabaho ana, labi na sa mga empleyado, no. Do na may mga private sector, mga katropa, nga nagakuan, naga sa tawag ani, naga duty gyapon, pero siguro di pud kayo tanan, no, kay og tanan pod murag wa na poy kuan, wa na poy mahimo ana sa balay. So karon mga katropa, adlawong Domingo sa gihapon, tigpahulay gihapon sa uban, pero kita kay doon naman tay doon naman tay responsibilidad, mga katropa, nga muhatag og serbisyo diha kaninyo niini nga panahon sa Domingo. Okay mo magining adlaw, bisan pag unsaon na tog lalis mo magining unang adlaw sa semana. Di magyud nato na malimbong ng kalendar diha. Mao magyud ni ang unang adlaw sa semana. Una nga sa unang adlaw, mga katropa, duty gyud ta.

0: Ato sang gisin ni technician ato mga katropa, kaya ato ning ipa-play unya taod-taod. Kaya doon ay mga panghitabo karon nga wala yun ga-expect sa itong mga ginikanan. Mabitaw ning ubang mga bata po karon, di na po nato masabtan ang ilahang mga kinaiya. No? Sumuna mga katropa nga importante kayo nga ato yun ning atimanon ang ato mga kabataan. Kung nakita ninyo to, doon ay nigawa sa social media bitaw. Nakadto bang usa ka bata nga gi-interview sa iyang inahan? Nga kining bata ba nga na-addict sa Roblox? No? Dili giday siya pwede mga katropa. Ay, naana diri si Kagawa da Liminford. Oh, nag-chat ko sa imo ha, Wad. Wa pa ko di mo reply, Wad. Ang bot og ngano, basil na lami na imong tulog. Murag naglami na siguro imong tulog, Wad, kay grabe ba yan imong bunal sa pickleball kagabi. Mao siguro nga wa ka ka-reply sa ako ang private message. Ay, mayong buntag diha kang Tristan yata gulay diha. Mayong buntag katropang Ray. Good morning! Good morning, usab diha kanimo. Si Rufa, Rufe Ewa Durango. Rufa, good ni siya, good. Rufe lang. Rob, mayong buntag ni mo diha. Kumusta man ang Butuan City? Doon na namoy agas. Kay murag paminaw na ako, mojote ka usahay, walay ligo. Bugnaw man po ang hospital, no? Kay di aircon man. Murag mo ay ako nabantayan, Rob. Murag nagkalalis po ng Butuan City tungod lagi kining agas tubig. Muraragod gihapon diri sa kuan, muraragod gihapon diri sa kining San Francisco. Nag-explain na ba to? Ruwa naman tayo interes ato ilang explanation kay Mora Gyapon. Sa una pa na nga explanation, hantod karon wa Gyapo ya kuan. Wa mang Gyapo yung solusyon. 3 years, murag 3 years na midiri San Francisco pisaan. Mora Gyapo ng problema sa tubig mga katropa. Di po na ito mapasangin lang ang Mount Magdiwata kay ga-produce mong yun siya og daghang tubig po. Pero ambot lang yun ka nga nung yunani man ang tubig. No? Oy, Phoebe Marie Ames. Mayong buntag katropang Phoebe Marie. Okay. Harb na ko'y gisen diha sa kuan Harb, sa information Harb. Basin pwede ma-play na to na after break. No? Pero murag kinahanglan pa na to natabunan iyang naong. Kaya di man pwede na ito ipakita ng naong sa bata kay mabayilisyon o niya ta ni Auntie Mita. So atong oras mga katropa, alas city 19, alas city 20 na di ay. No? Mubreak o na tas makadiot mga katropa. Ikaw diha bidra. Huwag yun kay klaro ha. Chat na gani ko sa imo, offline din ka. Sara. Ala, pag Sara niyag imo. Okay, mo break na tas makadiyot mga katropa. Human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Mubalik ta mga katropa. Ato aron hisgutan ang atuang mga hisgutanan nga dapat ninyong masairan. Oy, ay mo gawa ha. Kay interesting ba ni ato ang hisgutanan karon mga katropa.
1: Bullseye. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parparali pa gud par. Pakuratira gud imo kung pare nga. Naasa imo hayang asawa?
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin imo. Dahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haptos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Patiun o kapoy o mihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: sa Pilipinas, sa La City, Bainte City na mga katropa. Okay, direta sa atong isgutanan mga katropa. Huh? Unang-una, maing buntag sa atong mga listeners aug sa atong mga viewers. Ay, mga far vlog, maayong buntag ni mo diha. Good morning! Kumusta man ang kuan, ha? Kumusta man atong kasikas diha? Ha? Bantay og tarong si ma'am diha, ha? Uban ni hantod sa iyahang mga lakaw pagpamaligya og sin. Good morning! Ayaw! mga diskarte ni ma'am diha, par. Bantay na iyahang mansyon og tarong kay abasin nun yung sudlo na sa mga kawatan. Angel Dalugdog, pugi man kayo amo alintun o ya, siyempre. Kumusta man ka diya, day? Kanusa man ka muuli og bayugan, day? Daghan na gamingaw sa imuha, deris bayugan, day. Kanusa man ka muuli? Mura, giganahan naman ka diya sa kuan, giganahan naman ka diya sa lugar ni Auntie Claire. O diha sa isla. Kun asa makita ang imuhang paboritong presidente o si Auntie Claire. Kumusta man, kumusta na ka diha? Oy, nana po diri speak si katropang Tristan Yat Gulaya. Maayong buntag katropang Rio. Good morning sa mga Gulay family. Murag parinti siguro ni muning mga gulay di as magkiangkang. Madaghan kayong mga gulay di as magkiangkang katropang Tristan, no? Kumusta ang inyohang mga kuan diha? Mga kasikas ninyo diha? Yun sa may gikabisihan ninyo karon. Murag nagkabisi or nagpalami pa og tulog-tulog. Annalyn Cagas, good morning Sir Ray. Shout out ko sa tanan na Minaw og Labina sa akong pamilya diha sa La Caridad Vidal and Cagas family watching from Saudi Riyadh, Sherdan. So, sa mga Cagas o Vidal family, diha sa La Caridad, maing buntag ninyo diha. Good morning! Doon ay pa-shout out si katropang Annalyn Cagas. La Caridad, maumaning diha sa may Agion, sa Patinay o Derispisaan, no? Maumana diha, so murag lagi, maulagi na diha, La Caridad. Sa itong La Caridad, sa mga silingan nila Cagas o Vidal family, sa tanan nga mga taga-kuan, sa tanan nga mga taga-La Caridad, maayong buntag ninyo diha. Shout out gikan sa inyohang silingan nga tuas layong dapit si katropang Cagas. Pugi sa muka ni mo. Kuya Nipi Vlog, oy, atong kaubanan sa Picas Station, kaubanan sa Buhat, maayong buntag nimo diha, Kuya Nipi. Yung buntag sa imuhang sa inyohang tanan diha sa Picas Station. Okay. Ma-play na tong video sa katong bata hal. Basin nara. Okay, ato ning paminawon mga katropa ang mga na-mention sa bata. Kung unsay iyahang kasinatian dihang nagkuan kini nag dula sa dula nga Roblox mga katropa. Atong paminawon ha. Murag adire nato paminawon, sige. Roblox mga katropa. Atong paminawon ha. Murag adire nato paminawon, sige. Roblox mga katropa. Atong paminawon ha. Murag isuman wala man dire ngano man ni isa dire na lang ko sa Messenger. No? Sige. Wait lang. Ay, sa mga katropa, kayo, wa may nagsinabot pa. wa adara ay sa kadjut lang gyud ha kapit na tropa kay wa
1: okay hubad nung short mo bakit
0: ato sang ibalik
1: naghubad ka ng shorts mo tapos nagrun ka di ba ano yun bakit ka naghubad nung short mo bakit
2: napatas sa akin
1: ha
2: napatas
1: task mo saan mo task
2: Roblox
1: sa Roblox. So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
2: Hubad ka, nagtatalon.
1: Hubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
2: Si James.
1: Sino si James?
2: James.
1: Ano nakalagay?
2: James 489.
1: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
2: Trophy tsaka next stage.
1: May trophy tsaka may next stage.
3: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
0: Pinagkasinabot pa. Okay mga katropa, sumoto ang kasinatian sa abot pila ni wala pa ni nagsingkuan nyo siguro nga bata amrag sobra na po siguro mga 5 gyud siguro ni mga 5 years old na siguro ni nga bata. No, nadungog ninyo mga katropa unsay iyang experience diha nga nagdula kinis dula nga Roblox mga katropa. No, kita mga kining mga ginikanan, kumpiyansa ra kayo ni karon sa pagpadula nini nga mao nga dula. Pero wala ta kabalo mga katropa nga duna di ay kanang murag kuan ini ba. Dunay mga dagko or mga manyakis nga mga ato na lang diretsyon. No, dunay mga kauban nga mga bata niini nga mga manyakis nga labi na. No? Kan makita nato sa social media ang uban nga mga nang kining nangadaot bitaw ini nga dula. Nagtuot nga kining dula aday mga katropa pangbata lang gyud ni siya nga kanang below 7 years old. Pero sa karon mga katropa akong na-analyze ba nga mao di ay nga dunay mga bata nga ganahan pud ani kay akong gilantaw-lantaw na yung mga bata pud lagi sa atuang duol nga gadula gyud ani nindot gyud pud siya nga dula kay challenging ba napoy mga challenge nga dula mga katropa. So, matod sa bata, doon ay ginapahimo sa iyaha nga task ni James 489 para makakuha siya og trope. Pastilan. So, ikaw karon nga ginikanan ka, kumpiyansa lang ka sa imuhang anak nga ni ikaw tungod sa imuhang kabisi, imuhang gihatagag cellphone imuhang abata. Mao ni sayop sa ubang mga ginikanan karon. Di man sa ingon nga kanang gibasol mo ani ha. Pero mao gyud ni kasagaran nga sayop sa mga ginikanan karon ba. Sa una, mga katropa, daghan mag mga bata, daghan mag mga ginikanan. Kini bitaw, kining kabisi sa ginikanan ba? Dili naman gud ni siya kabag-o karon nga panahon nga ingon ana gyud mo kabisi. Daghan kayong mga ginikanan sa una pa nga panahon nga siguro masubra pa kabisi sa inyohang kabisi karon. Ha? Igno na lang nato nga parehas gyud kabisi sa inyohang ang karon og kaniadto. Ha? Katropang mar datuin matignaw. Oh, ikaw, grabe man gyud nimo pod kabisi, di ba? Naa man gyud ka aning kabisi. Di kita halos tanan mga busy man gyud ta. Di man gyud ni mawala sa ato, maliban maski gani ka ng mga tambay. Mubati magani gihapon nagkabisi. Ha? Kana bang tungod sa kadaghan sa atong mga buluhaton mga katropa. Unya kini mga ginikan nga dunay mga kabataan nga below 7 years old. Unya wala siguro ilain pong kutungod manggod sa pag tungod sa pagtaas or sa pag-imbento ni ining gadget mga katropa or kining sa atoang digital era karong panahon na mauning ang ubang mga ginikanan wala na sila ilaing kuan mga katropa, wala na sila ilaing tawag ani diskarte nga makahimo sila sa ilang mga buluhaton. That's why ang ubang mga ginikanan palaban sa gadget. Bata, palitan o tanawar ko ng ubang bata. Karon diba, ang uban, dagko kayo o mga kanang sudlanan sa tablet ba? Kanang bitong rubber ng perting baga ah? No? Murag, maunay ako nabantayan mga katropa nga ang ubang mga ginikanan tungod kay naika-afford

0: Dili himuo nato ang gadget nga maoy ilingaw ngadto sa kabataan. Kay tan-awa ni karon unsay nahitabo nining bata, yatagan siya og task nga maghubo kuno. Maghubo unya magdagandagan. So kana mga katropa, wa ba muna balaka nga kung kana mga katropa, ma-record na nining ginganlan og gym sa 489. Iyahan ang screen record. Makita ng private parts sa mga kabataan. Mahimo na nga itong malipustyahon sa nag-record sa video. Wa ba mo na balaka ni anak mga ginikanan? Nga maunay posibleng mahitabo. Nga mahimong negosyo ngadtos mga daotang tao ang video or pwedeng himuong talan-aon ngadtos mga kinibang mga taong manyakis. No? Sumuna siya mga katropa nga atong bantayan kung unsa naana man gyud na mao na man gyud nay diskarte ninyo karon. Pero mao lagi nay giingon nga patnubay at gabay sa mga magulang. Okay, atong oras mga katropa, alas 7:40, mo break una tas makadiot. Mo balik lang taro na padayonon sa paghisgot ni atong hisgotanan, pero apan na do naman tay commercial break. So mo break sa ta mga katropa ha. Ay mo gawa kay mo padayon ta unya pagbalik nato.
1: Bullseye!
2: Bullseye!
1: X-FM
3: X-FM Ma, ang sudan
4: ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba? Nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, minahinay siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy

0: cells o glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Mag-Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 7:47 na sa kabuntagon. Good morning! Okay, once again, mayong buntag sa ito ang tanan. Labi na sa ito mga viewers o mga listeners. Good morning mga katropa. Okay, sa tanan na ito nga mga listeners sa 91.3, mayong buntag ninyo. Good morning! Ingon man sa ito mga listeners, usap diha sa 95.7 XFM. Good morning ninyo. Oh, gulay ra gulay. Gulay-gulay takaron mga katropa. Nagpapalit tagsudaan mga katropa kay may na lang inighuman nato karon og program mamahaw ta at least na atay masud sa tong tiyan ba. So, kinahanglan na magulay-gulay gid ta. Ha? Oh, tuakan Kuya Ali. Palitin niya ako ninyo kay lisod pug ako pa yung baktas ani padong didto ron.
1: Ayaw!
0: Biyaan, kuni direng bulsay. Sumana siya mga katropa. Sa to'y ako ingon gani ha? Nakalimot ko.
1: Ayaw!
0: Bito mga katropa itong programa, ipaluyuhan kini sa itong mga produkto sa Santon Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Sa gihapon, kana mapalit sa mga butika or mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Lakip usab nini, mapalit gihapon sa online sama sa Lazada, Shopee o TikTok. Okay, padayon ta sa isgutanan mga katropa. Makay may kalabutan lagi ni ining bata ba? Akong tanaw ni mga katropa, mga 5 anyos, pag yun nga bata po siguro, no, di man kahit master mo, kuha ng pilay to, ay ganito. Pero akong paminaw ni napag yun sa 5 anyos. Kinimanggong mga ginikanan uban ba? No? Naamanggod tayo ubang mga ginikanan na tungod sa ilahang kabisi sa ilahang mga buluhaton subalay, labi na kini mga inahan. Di good po nato mabasol ni mga inahan. Kaya kini mga inahan, mga katrupa, bisan pag naaran ni sila subalay, grabe yun ni sila kabisi. Sobra pa yung mga empleyado ani. No? Kay ilagod na tanan, ang ilahang bana, ato, ibutang nato nga ang bana, maestro, or ang bana police, or ang bana kining nagabiyahe driver, no, unsa pang mga diskartis mga bana diha, or ang ilang bana baka kanang broadcaster, tanan klase sa pagpanarbaos bana pag uli ana us balay tagsaragay bana mga katropa nga kana bang maupay mo atiman sa balay mga katropa. Tagsaragay ba na nga pag-uli maupay muhugas plato, maupay mo mulaba, maupay muluto, kasagaran ana mga katropa. Basta responsable lang yun mong duha sa inyohang kaminyoon. Naagyod na'y separation sa buluhaton. Kani mga asawa mga katropa, naagid na sa iyaha ang tanan mga taas diha sa balay. Gikan sa pagmatas buntag, mamilo na na diha sa mahigdaanan. Oh? Pag human ana, magluto o pamahaw, magluto o paras bata, mangandam sa mga labhunon. Pag human ana sa mga labhunon, kalandrakas na kung sa'y mauna niya ang buhat. Manghinlo sa balay, manguskus mga tagiptip na sa kaldiro. Ayun na na ba? Muna, nga usahay di po na ito mabasol ni ubang mga ginikanan nga tungod sa ilahang kabisi. Ha? Wa na sila ilaing diskarte nga ito sa ilang mga kabataan para lang yun nga malingaw kining mga bata, mga katropa. Pero ang kalahian lang yun ni ini, karong panahon na, ugs kaniadtong panahon, kay sa una mga katropa, ang bata diha sa diha, butangan rana ni mo diha, kanang unsay tawag anang box, gani nga murag kulungan sa bata. Kanang, unsay tawag anak, bi, ipalihog ko no kung comment ninyo diha. Or pwede po, asan, naas comment section mga katropa. Na unsay tawag anak kanang box banga butanganan sa bata. Sa unang panahon mga katropa, maunay akong makita, no? Maunay akong makita. Kanang ang bata ibutang diha sa box mga katropa, unya butangan og mga dulaan. So ingon ana ang diskarte sa unang panahon mga katropa ngadto sa mga kabataan. So ang bata diha na diha sa box, kanang mga murag isam siguro isa ka metros mo siguro by sign mga katropa. Kana bang murag tangkal bitaw. Basta kana murag tangkal. No, diha ra nimo ibutang na bata or katong mga bata nga galisod paglakaw, ibutang dito sa kratsis. Kratsis tawag ana. No, ibutang na dito. Butangan na siya dulaan, butangan na siya kalingawan niya diha. Samtang ang inahan mga katropa, nagahimo sa iyahang mga buluhaton while siplat-siplat og tanaw nga tus bata. Diba si niyag nahug na dito sa kratsis. Ayaw! Mao pa hinooy, ikasumbagan ni musumbana diha pag uli. Maunay diskarte sa ubang mga ginikanan sa una, sa mga inahan sa unang panahon, sa diha nga siya ra isas balay. Kung wala man galing diha ang maugangan, kay kasagaran po da, mao po ni ubang diskarte sa uban. Pag naa ang ginikanan or naa ang nagiginikanan sa bae or sa laki, mao man to'y bilinan sa bata. Ma, bantay sa palihog ni nga bata, ma. Ma, bantay lang sa niya si Dodong, ma. Si Inday, ma. Ana man na. So, okay ta diha. Karon panahuna mga katropa, ang kasagaran mga inahan karon mo ni ilang diskarte. Ang bata, ibutang diha sa sopa, o ibutang diha sa sala, o ibutang maka dito sa kwarto, butangan da yun og cellphone. So ang bata karon mga katropa, bisan pag 3 anyos, no? Kabalo na gyud na siya mag cellphone. Daghan na kayo nag mga nahibawan sa cellphone. Okay, kami nami bata dito sa Bayugan. 4 years old pa. Maayo naman, ha? Kami murais na gani siya sa password sa kuang cellphone. Kabalo na siya unsay app nga pwedeng magamit para maka-download sa iyang gustong dula. Ingon ana ba? So, tungod sa pagtaas sa digital era sa ato ang nasod Pilipinas, mauni ang niresulta karon mga katropa, dunay mga bata nga gigamit ang dulaan sa mga bata para mahimong makuhaan og kining video. Daubi na busy man sa tong its unsaon man katropang reapatay nanon. Kana bitaw imong gi istorya katropang piolo kanang mga inahan nga nabisi bitaw sa tong it. Makaingon gyud ko nga 70% tinuod gyud na. Oh, tinuod gyud na mga katropa. Kana bitaw na yung mga inahan nga nabisi sa tong it unya na yung mga bata. Kana mao pud na ilang mao ra gyapon na ska busy sa balay. Ha? Butangan gyapon niya nag cellphone iyang anak samtang siya dito gapakli-pakli sa iyang baraha kay naniguro nga makadaog kay aron inig uli is balay makapalit og gatas iyang anak. Mang ginatawag ana katropang piolo Ardi Liabaw. Kuan po na iya, diskarte. Diskarte po na iya. Pero mao lagi na, bisag unsaon natog tuwad baliskan mga katropa ang kalibutan sa ngalan nga sayop nga pag diskarte. Sa ngalan nga sayop nga pamaagi ang gihimo sa ginikanan, magpabilin gihapon na siyang sayop mga katropa. Kita ramang gihapon ang mag-antos ginikanan. Pag-abot ana sa 10 anyos or pilay mga edad bata karon nga do na gyoy saktong kuan. Kani si Inday Crisia, mura siguro basig 10 anyos day naka-cellphone naman siguro kaday no. Ayaw!
1: No.
0: May gani ni Scrisia mga katropa kay di ni kabalo mo dula Groblox. Ang iyahang dula ani kani adto kanimang code sana Call of Duty ba or ML. Mo ni iyaha. Pero kining diri man gud ta na intriga karon mga katropa kining Roblox ba. Kay dunay gigamit nga app nga dula mga katropa nga kining Roblox lagi nga gihatagan og task ang maong bata nga paghubo, no, remove your clothes and then jump and jump and jump. Anak man siguro to. Mao man siguro to nga pagkaistorya, no? Gipa ambak-ambak ang bata while na unsa ni kanang naghubo. Nakita karon si ginikanan sumoto gipangutana sa inahan mga katropa nga bakit ka nagtalon-talon or nagtakbo-takbo? Kapangit sa ato ang tonos takbo-takbo.
2: Ayaw!
0: So. Bakit ka tumalon at nagtakbo-takbo ka? Oh? Sabi ng bata, matod sa bata mga katropa sa atong nadungog kaganiha or kung karon pa mo naka karon pa man mo nakasilip sa ato ang live, review haga ininyo ng bata nga nagdula og Roblox. Gipangutana sa inahan, nganong nagdagandagan mangka, nganong naghubo mangka? Oh, ang storya sa bata, may task ako. Task po ni James 489. So, nagpasabot ni siya mga katropa nga diha di ay sa Roblox nga dula. Paminaw mga ginikanan ha, labi na sa mga inahan. Naay mga bata nga ginapasagdan regionis ginikanan nga magdula aning dulaa. No? Ngayon ana di ay naday kauban nila diha sa dula mga katropa nga atong maingon nga mga manyakis pong mga tawhan. Sayo na kagbata minor di edad 4 anyos, 5 anyos suguon ka diha og ambak-ambak dagandagan nga nakahubo. Unya karon kung girecord na sa video mga katropa. Gi-screen record na nga mahimong video mga katropa. Nya karon gi maunay gihimo ni adtong matod pa kining James 489. Ha? Nga iyahang tan-aw nga video mga katropa. Di baka ka mabalaka ikaw karon nga ginikanan, ikaw karon nga ina. No? Atong oras mga katropa alas 7:59 na. Okay, mo break una tas makadiot. Ato ning balik-balikan unya. Padayonon tani kay taman man ta alas 9 mga katropa. Ha, mo break una tas makadiot. Ay lang gyapon mo gawa. Diha lang gyapon mo kay ato ning padayonon.
3: Bullseye. XFM. XFM.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh. Siya man urak.
4: Labing kay kay Lula ba?
5: Ha?
4: Imong tawag niya kay darling. Honey. Sweetheart. Unya, babe.
5: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
4: Nge, exciting? Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret
1: of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kini usab ang kape nga angayan nimo